0: Yanko First Peter chapter 3 verse 13.
1: Making can o Petro ngoma edin kan etimiensa imu edumiensa na se mudi papa chiri a wani de obehamo
0: na se mudi papa achira wani de obetimi ahawo wani It is also kota nonte waye na de abon ho ban a obuwa adia wisha obintimi hawo nya nonte waye adia oya obi biara tumi biantimi fa ne sankan eye papa mantin semboni bi kura wa chiro Omri ya omante Eti adia ya bambo buwe nipa Bono huba insa jene nkwa Eye unyanku panse mpapa Papa Witiye chila Papa nsi unyanku panse Ade papa biye ni asase so nyankopa asem. Ana so nyankopa asem so wudi akira. Why na be hawo? Why na be hawo? Obiye ni ho. Obebo mpa ya fa na nkwagye ho no. Na ochikire baifuo. Na oto osuje gwa baifuo so. Onwini ba biye wo wu ane kra be koda. Abeifo se wodi papa chira abeifo be hawo eh mumngame mai ni abeifo ni obi a osuro nyankopon na ode ne ho ato na sem so wan ni abeifo Sawudi papa chira why mama nyamia ye kitikitikitikitikitikitikitik nyamia ye kitwa bi waso demo baby okra nyame okra woni ho because aso demo nyi obi oti obi ade nti okoh nyina ye abeifuo It is our suffering and can be if I say ma nipa ma sorry. My jaye. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Asim for so for more. More jaye some nipa. Se wudi papa chira. Why in the be how? Hallelujah.
1: Amen.
0: Let us all have him po ubinti minya day. Ezi hu kwan o heaven kura no papa ninti obi e no betime si o heaven kwan didiam dimi jamo ne se mun fresh ya se fine na timi di papa chi wona o manyame huhu ewura wo mu etina wo mu o mun na timi di papa chi amen
1: amen
0: Se won sre wrade a papa ne won timi ne yakire o. Eti aso dem ho no. Asase a twrebo ho se. Di papa echi. Aso ba ko aso dem. Devil cannot teach me. Ya twrebo. Devil. Aso bi a devil. Demons. O won se. Ye ka papa ho asem ewo ho me ko me mpa bo ni se Nema baba ka mama tino. Mo ama tini na beti menyangua. Edano.
1: Amen.
0: Bien ponya yu oyiraba ba kumpo. Enena meshiche. Enitina mebejina hana wachi. Ebeda hana wachi. Betina hana wachi. Dia duyane kro. Ame sama kom baby. Unkwa jentra. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Se wudi papa chira. Wain enebe hao. Sre urade. Ma urade hun hun. Sadi e po kaya no. Fa urade hun hun ni wure omu. Na fa yo kra nkwa jie no hun. E chuma. E zi sa okwa ye bonia. E bre na misa na misa o ye bonia ne nyamye kun. Sane wo mechirimu. Kome mi sona adia baby ana me pe e ya so dem. Me pon akwada me pon. Asori kura anopa anwumre mesa akọ Sunday school e wo baby. Akọ sua nyame asem titem bia no. E Satan no mo ye wo tracks bia no mo krakra. Na ya draw pictures ni adia wo so. Me wo ba me wo no na ma park egu ho. Sena e ya asem kesi. Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Enti minuya meba me wofase me de manya nkwa. Na kwa ya me faso a menya nkwa no ana me kama kire mo. Me mfansie mo na magya mo hwako. De ma menya nkwa nyina ne se me ma urade huhu eye kese e wo me mum. Ma bra bom ade bi a me ye ana me kire mo no. Me me no ma no mo Loto, mentre bida. Nini na mi sonya mi se ye boni, eye boni, eye boni. Chese. Iti niema basa basa. Bebiya me tina ye biya. Ubiye ni ho, timi nya mi huwase muka. Ubiye o nimbiya. Ah, Nafta Francis, ya no ye sofo, nipa ne ye unu. Na mi mpe mi huwase mu. Nemu madia na mi pe. Eyo nyan kupon asem. Enu yanom. Sa semwe onkwa je na ni o sesesi ase yesu ba ye ni ate obi anka ha me na me ka chero ye ni na ye be ko ezo obi akuma ye den abubu na sa kuma abubu ne betena ho a jiso nyankopon suru eye kese ewo mu anya sa akuma na obubu no kwa ten to asam ne ntwene Nen san konanti abrabo dada ni mbiyum Sure urade Ma urade hun En noro Hallelujah
1: Amen.
0: Hallelujah
1: Amen
0: Ma urade hun suru En tina umuate En ti kwa ameko no Men pa bon se Sari emidi kaka eno Mumu biyara biyara Enye oyiraba Na eda Sempo Yesu ya ma Na neufra sasiswa Obekwa kotono oho Meko Yesu sinansu minye munyanka Meko minye munyanka Diye midi jamu nese Unyanku pon Entina mumu Ose Efrine Se wuti papa e chira Beifu biyara Enti menyao Beifu enti menyadai Ubiya enti menyao Enti uha ode say Safi uo bra uhu Uha ode say Sa uko pepiri binadi abo hobay Uha ode say A wuti papa de chi Na hon ti minto. Enu a sa da me fre sisi yare fo. Emranti e maba wan kete nkete. E ti mirika ye sisi gigigi. Me shi omu sa amu si. Eyi. Boni se ni po o. Boni nti sisi yare e hawom. ti me jina ho se a me jina ho di na me se ye urade we ti em be di ye mi ni sisi yare koto je bi yare mi ni bi se se mi ni padua no mi ye free na san ka mi ti me nya adwuma wo yi amen
1: amen
0: sa yare o bi mu a me ti me aya adwuma wo yi e bi mi ti me be jina ho na wo twia kasa no aja Chese mi san kwa sa me san kwa kasa me ti mi papa nti yare bia nti mi amen papa jose so di papa chira why ene be ti mi hawo bia nti mi hawo me di asempa we jamu na di owa so no ontie de honhom no e ka chira safo no
1: amen
0: shiramo
1: hallelujah
0: Amen.
1: Amen.
0: So ya na so ne de urade ase.
1: E da wase. Nyametunfo. E shewen munyam. Anwemre yenso. O wonsempa. Enkwagisemo a. Abotaye munsemo a. O le namu boy ne so amaye anwemre yi. E shira odin bebre. E shira odin konkonne no nyam.
0: Dana se.
1: Onam
0: Dana Siwati.
1: Yeah, that was it.
0: Dana Si.
1: Ishrao, ye come for, ye yaw can say, ye maudin so. And there will be a winter some so actually. And when yam and countries old din, send then so, I do ye can see it. Ishrao din, come for, yaw can say, or ya jim quan yesu Christ old demo. Yet I was it. Yet I was it. Yet I was it.
0: Amen.
1: Amen. Amen.

ikyai akoma ewo ha nyina bawo kristo wanim se enedei fa akoma nyina do musho aso omrase me bre me ho ase mawo kristo sanen so fa me ya ni awope ewo jesus christ demu amen. And maybe a cassafa and Sahu. You move a real while, I hear say a Christopher, but and say who you are see be bringing us, so wouldn't mean an anum, wouldn't you send be a dean? And call me with them a 3 year, a Deuteronomy and some Proverbs chapter 23 verse 19. Osemeba, wo de etie ne hu ne nyansa. Tie ne hu ne nyansa. Na tsene wa koma ko okwan ne so. 20. Mfra nsadwiam fo. Mfra Nsadwiam fo na Nsadwiam osadwiam ne ahoni bedi hia na osadwiam ne ahoni ahoni bedi hia na nkoto de ntasu ntumago fra nipa de me pese yesuani in France adwiam na wana osai won honam no na nsadwiam ne ahoni ahoyifo obedi hia. And then you have a baby soon. Say, oh, ha, quite sure. And sat me defeated and sat on. One hour or tongue, Sansu. Now, my dear, be see one hour, one no more so. Any one hour, one door, one coffra. Oma, one no more sansan. And son, we hear the Old Testament now. Na nipa, it's me worry. And ma do do be our pay. Na already move on for. In the Old Testament, you know, no one no more sample. Emma ne makohe na dejem mawrade kese ne mano urade an kese nowa a oburu nsano basa oba apamfofo yi mu a posa mie murusa na nsande sakasaka ba ne mom yede be buru nsano yen sema ewo honhum mu eno yesin sa wo de be kwa kwoburu nsa na sakasaka bebo umu ene fa kon awotie in this all yes sem we now here in the Old Testament now just a difference abem New Testament and the Old Testament na ensa me se me difiti wona woton nsa so me busam se me ba memfra wona owo oyɛ nsadwiam
Impossible obi no msa enkofa na damfo enfra wo mu na je se wa wo no mo no ne sei na opeso ka chira wo e mu mu ya me obi a wo no mo suso e na wo wa sei enti en sesa ne ba ebe fra sanko fo no kofa won namfo na wona wotonsa so hana tonsa ma saso kosro na menchira wadie bi sa wotonsa 1 2 3 Ipa mi en sape. One, two, three, four. Muntie. Mena senka un nsa en bro. Oko de ba sori. New apostolic. Oko de ba sori. Oko matedis. Matthew, Roma, the watch rono, Roma, ana huye biyo, utonsa, kasi meba men kofra wana, oyensa jiamfu. Adentina otu ne bafo se mane nkosa atebie nem enko no akonom bi na me defitin wona e ton sansonam de aba woma ye nom ne onyankopon ahyesa afa obi a oton san ehun eni Onipa bia obeba abeton sane bi na wanom se wonom wie na nsane mu no owu a nyame bebi sane mu ja firi ho wa woton no ho se wonom wie na onya yare a Nyame de sai ade na wanya no eho asotwe ebebre wo ne wo ma. Se wonum wie na onya mane a ade biara nipa na ono di ni sika abeton sananom no awie no. Se wonum wie asem biara abeton no de oton ma no no o asem. Eno na aba ho na mu no. Eti honen mu no ade e frɛ ne wi aban so wɔmpɛ enti sɛ obi kɔtɔ wi no ɔnɔm a ne yɛkye na deɛ ɔtɔn ma no sɛ yɛ dɛn deɛ ɔtɔn yɛ ne w'asotwe deɛ ɔnɔm yɛ nso wɔ deɛ adɛntira Esei ni pedia no. Enti nyame de sade no. Aye ahyensodie e de ato ho. E de amanipa e wo honhom se. Ade bia obi ye. De mani nua na sei ni nua ni pedia no. Sei ni pa na wo ye ye no wasotwe. Ana nipa no so okoye nso wasotwe. Hallelujah. Menima de kwe ne urade de sa asemu yeba. Na wana ye ton na suchi eno. Ni yedika eno nyame mfa asuchi ene mani ye o tonu. Evise se nyame pese o chin wa suwa.
enye direct sa ni papa so otwe aso obekye wo akoto afiase yebebo nyame enye ne sa nyame pese otwe aso a otwe aso free ni pa e free wo mu aba ni pa wa wo wo ma eso enzi obibiara oton sa no no matter what the situation no nipa ni ngu no na nasifo ni bi aya akwari nsafo eno de otwe mu tan be ya dwuma hello oton sa ma wasa so na me ni nkasa me tumu fo ne ma wasa so kosro oton sa ma wasa so mame ese obi ama wasa so sister bi wa ha mo moton sa na mo ma musa so mame men sa ne mo kasa edru kwasi ada a christofo e kwa sori no edo so se o me etifie ana ensan ebua ma enkwanche be bia ye ton sa de articulate loduo cargo case loduo de egugu fam a ye de kwa house to house amantem to amantem ni ye bo ho de wo TV so ni nyina sansan nyina no hwanom etini pa wo monko asori kakra na omugufie no because enkamofo onno munsa sa na omote omoka ana Christofo onza mosomo onno munsa na ensana ye ye na omemu ha no who are those people drinking that ana omo ye wi omo hwie gu fom enso ubi se obi a obeka jese me kwa sori enti ensan ton ye ade a ye ton de panisi yasefo o ton sa you are selling that thing to punish your descendants wo ma omo firi wo mo beba no wo mo na obetwe wo maso na o ma su chene ba ko onso o de asema meka no o de fo ni fa to fo mo a o be hu obi a o ton sa bia ma de to o mo nti wo ni pa ni bi o ho a wo ma sey a e ye ni papa ana ne mame bi ni nana bi ne ton sa ana e ho asu chene no aba ba duro ni pa no so ne ne enam se ade na nyini nti no eja ne koke enom nti akwada no wan ne papa na ne mame ton sa no ana ne nana ton sa no adisua besi onono so a wono onim ho hwe ya wono afedie wi ana onom from wi no se se wa transfer cocaine meanwhile ni po ton sa no so wa wuko amen me chama die bi me mabusiam me ni fredie me hu so obi ton sa ho da na ni pe wo busiam obi ani mu sanom obi ani mu wi nom de anya basabasa because obi ntwa sabone mfanto ho emai ezi wodi pebebra wo mo aton sanum mo a wakosu akwachiri a enka owonnim die a odebe boa oman no waye kwensani eyi obi na etwa sasa na to hama no ni nana bi ni papa bi abusuanum no woton sama ni pa bi nom yin ebi wuwu ibrense so omu wuo ebi sai ohie hie bi ana nya mede punishment na to ho enti ekwa wodi obeton de didi awie no wawu na wasefo no na fe ya mea sase ese wom hallelujah hallelujah enti waton bida na wajaya uo case eda ho o case wo court a
no matter what the situation, no. Nyame de bebo ase fo no so apanese wo. Enti sai wi num ne sa ne ma na ekosu ni nyina no. Eye ne ya wo fo no ma yato ho. Ana nkwada ne ba, wo muni mo hwe. Kwada ne nko odwo, wo mpane ho asem, wo be mu prekope no adan kwa wensani. Menim ni pa bebre. Bia mi frase ye no. Meni ni pebi bebi a metena na nsa wo ho. Meni ni pebi sign wo mo no mo san no mo wi ni ade manye bida. Ade ntira. Abusia no obi nkreti sa we no. E wo mu se. E wo se se me kokoye sa ade no. Amen. Me kwa me papa saida, papa na wa anye me no ne saida. Wo mo abusia fo mo ne footballers. Eti wamu namusa ni nia ba kwa okra wamu ni nia ni mawonyi na wamu namusa. Eti that means it is not easy say me see sunu saadi anebeti my head in affirming. Eti saata me father and four na namusa me ti me no nante ohumba ame. Eti ensana ene saivi ni koke na ni pen namu no. Ane akoya manie kesi amu omae no kwa dano numu huya anana juna sei wanumu huya anu achitio wanumu huya anu achesika enyan kwa dana eyamu awofo ye nananum a saa ebreno waton sa ton sa ni emano a odise nipano ane nyame ense saa kwa dano ezi se o mame anasa o papa bi eton sa o ma wo o mo no ba o miss trouble bebem ko yenseni bebem hello sa mate ni amechele mo etin se ye hwe ade bi a ekoso a eni fiti ase ye ananya sa ejuma bi aye mfrase ase na kwawiye nye se wo akwada no na ofrase no munsa but aye obi na etwa sa akwan no ato hode ama no enti se otonwa na wono sen konfoa na ne ma mampo ni enum wi bi anu oti ase ebi so anu wawu ne mamema de onum jot de onum wi de onum koke na abusia no asai. The reason why they say, Okraba kumbiara wo uton sano na ubuma no mane nomu ye. Amaniye tu se enipano, nyamedi sa amaniye no, ebe toso. If it's a Bible say, Dear obe se enipedwia no, tiye ni yo, muni muse muni pedwia, muni muse nipa ni namono, wa muni pedwia ni yonyanko panso odayin. No nyankopa ho humutim ose se obi sei ni padua na why na sei ni padua wa wo ton samana nom no asei no onyame so no so be dey obesel. That is the word of God. Wa wo pulisu se ni padua ye nyame honhom ensei no sei ni pa no jina ye. Me say